0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Philippine Standard Time. It is now 9:50 at oras na para sa ating dream horoscope for today, June 28, 2026, Sunday. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Samantalang ang nag-iisip ka ng magandang paraan sa mga gawain, may mang aasar, kaya pasensya ang pairalin. Magiging masaya ang pamilya sa mga binabalak, isang sorpresa ang tatanggapin. Lucky numbers mo for today is 4, 17, 22, 30 at ang color of the day ay pearl. Sa zodiac sign naman na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. May secret admirer ka, may hatid na saya ang damdamin ngayon. May pakinabang ang nilalakad na transaksyon. Lucky numbers mo for today is 4, 5, 10, 12 at the color of the day ay platinum. Sa zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Mapapaunlad ang pagkikipag-ugnayan sa social kung pagsisikapan. Ang pagkikipag-eyeball ay pagpaliban muna. Lucky numbers mo for today is 9, 14, 19, 27 at ang color of the day ay sun yellow. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Mag-ingat sa labis na pagkagiliw sa pagkaing matatamis, labis ang mantika at maaalat. Lucky numbers mo for today is 1, 7, 21, 29 at ang color of today ay garnet red. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Liral ang katamaran, matutong makibagay sa iyong mga kasamahan. New romance ang darating. Lucky numbers mo for today is 2, 8, 27, 30 at ang color of the day ay dollar green. Sa zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Kailangan mapaglaban ang kalituhang nadarama sa ngayon. Huwag magpadalos-dalos at ang lucky number mo for today is 5, 6, 11, 27 at fire red. Dream Goddess ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. At muling magbabalik si Ate Jerzyn para sa second batch ng ating Dream Horoscope. At magandang umaga, Dream Goddess!

0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
2: Philippine Standard Time at around 9:59 at narito ang ating Dream Balita. Na idokumento ng Philippine Space Agency or PhilSA ang pag-angat ng mga pampang sa Davao Occidental kasunod na naganap na magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Inilabas ng PhilSA ang mga larawan na nagpapakita sa pag-usog ng dagat at mistulang paglayo ng dagat mula sa dating mga pampang. Batay sa mga satellite image na nakuha at hawak ng PhilSA bago at pagkatapos ng lindol, kapansin-pansin ang paglayo ng dagat mula sa mga dalampasigan na dating palapit sa mga kabahayan sa naturang lugar. Tinatayang umaabot na sa 179 hectares ang lawak na nainaangat ng dalampasigan. Gumagamit din ang PhilSA ng Sentinel-2 at Black Sky Satellite Images upang matukoy ang pagbabago at makatulong sa damage assessment. Magagamit din ang naturang teknolohiya sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang tulad ng pagprotekta sa coastal uplift areas at pagbago ng pulisiya tulad ng no-build zones. Bago nito ay naiulat na ng Department of Environment ang natural resources na umangat ng hanggang 2 meters ang seabed at umurong ng tinatayang 200 meters ang baybayin sa ilang bahagi ng katabing probinsya sa Sarangani kasunod ng malakas na lindol. Lino naman ng PhilSA na sasailalim muna sa ground validation ang inilabas na resulta. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Philippine Standard Time. It is now 10:25. At oras na sa ating second batch ng Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Capricorn. Pinanganak December 22 hanggang January 19. May mahigpit na karibal ka sa iyong crush, pero may malaking pag-asa na ikaw ay magdadagumpay. Lucky numbers mo for today, 6, 10, 19, 23, at ang color of the day ay violet. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinak January 20 hanggang February 18, wala dapat pang hinayangan sa magaganap. Hanggat maaga, magising ka sa katotohanan. Lucky numbers mo for today is 2, 15, 18, 24, at ang color of the day ay aquamarine. Sa mga zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Sa isang pagkadulas ng dila ay makakasakit ka ng damdamin ng iba. Kaya ito ay dapat bantayan. Lucky numbers mo for today is 1, 15, 19, 34, at ang color of the day ay crimson. Sa zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Ordinaryo ang takbo ng araw na ito. Isang matalik na kaibigan ang hihingi ng tulong. Lucky numbers mo for today is 4, 7, 22, 25, at ang color of the day ay electric blue. Sa zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Kung may problema, madaling makakahanap ng solusyon. Ibaling ang pansin sa sarili. Lucky numbers mo for today is 3, 4, 14, 31, at ang color of the day ay mahogany brown. Last but not the least, zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Ang pamamalagi sa tahanan ay magbibigay ng lubos na kasiyahan. Huwag magpuyat! Lucky numbers for today is 6, 10, 17, 26, at ang color of the day ay orange. Dreamcast, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin ng desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will. At ito po si Ate Jercine. Magandang umaga, Dreamcast!

0: Dream Radio time. It is now 11 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

nasawi kung saan meron pang mahigit 51,000 katao individual ang pinaghahanap. Hinahabol ng mga rescuers ang 72 hours na survival window kaya umaasa sila na makahanap pa ng mga survivors. Magugunit ang tumama ang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol nitong araw ng Miyerkules sa coastal area ng Laguiria. Pinasalamatan ng Acting President Delcy Rodriguez at iba't iba pang mga bansa na nagpadala ng kanilang mga rescue groups para tumulong. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kadao.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Witness one of the biggest Fiesta rave experiences of the year as Cerebro Bar, EI Productions, and K-Box Studios bring you Ritmo Rave Party. Ritmo Rave Party on June 29, 6 p.m. at the Cerebro Open Grounds, Real Street, Tacloban City, featuring Anaya from Ultra Europe, DJ Elmer Javier with Lance Percussion, DJ Lovely DePaz, DJ Ace Young, DJ Brittany Sumaco, DJ Pam Garcia, DJ John Sabo, and DJ Merben Martinez. Plus, surprise guests. Tickets at 400 pesos for VIP and 200 pesos for general admission. Available at taratix.com. Two stages, one crowd, one unforgettable Fiesta rave. Are you ready for Ritmo? This is brought to you by Mac Fireworks by Mate Chua, Lakbay Travel and Tours, RD Rent-A-Car, Cube Mobile Bar, 0402 Coffee, Paredat's Chicken with Agaron Restaurant, Metro Mart, Jepoy's Grill and Restaurant, Official Media Partners, I Love Tacloban Official Facebook Page, and 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, and it's now 12:03 at narito ang ating Dream Balita. Personal na hinirap ng Bureau of Corrections or BUCOR si convicted retired Philippine Army Major General Vito Palparan sa pamilya ng nawawalang UP students na sina Sherlyn Kadapan at Karen Impiano upang mawala na ang pagdududa na inilipat ito sa ibang pasilidad mula sa New Bilibid Prison. Sinabi ng NBP Superintendent Gary Garcia sa isang ulat kay BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na ang kahilingan ay tinugunan sa parehong araw na natanggap ito. Aniya, pinayagan ng mga nagrereklamo na makipagkita kay Palparan nung mahigit isang oras. Si Palparan ay nahatulan noong 2018 ng reklusyon perpetua para sa kanyang papel sa pagkidnap at illegal detention ng nabanggit na UP students na nawawala noong 2016. Sa mga kasong itinuring ng mga grupo ng human rights bilang sapilitang pagkawala. Napatunayan sa pagpupulong na nina Erlinda Kadapan at Concepcion Impiano na hindi totoo na nawala sa NBP si Palparan. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

happy lunchtime sa mga kumakain ngayon. Happy eating while listening to Dream Radio. Kaya kasi naka-dream ka. And ayun na nga, we play the song Lost in Your Eyes by Debbie. Back to back with Out of the Blue. Ay, ang sarap lang talaga ng mga music. Very nostalgic. Alam niyo din sabi na old but gold. Ito na yon.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

And you're still listening to 104.7 Dream Radio. Sika! Kasama nyo ngayon si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kere and Time Check. It is now 1:55 in the afternoon as of June 28, 2026. Dream Kere's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter center? Well, ito ay babasahin ko na.

Dear Dream Kada, magandang araw po. Isa po akong college student na kumuha ng kursong architecture. At tawagin nyo na lang ba akong Archie Boy, 20 years old. May isa po akong kaklase na matagal ko nang hinahangaan. Hindi lang dahil maganda siya, kundi napakatalino rin niya. Lagi siyang handa sa klase, mataas ang mga grado, at madalas siyang hinahangaan ng aming mga propesor. Kapag may group projects kami, isa siya sa pinaka-inaasahan. Ang problema ko po ay nag-aalangan akong ligawan siya. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako sapat para sa kanya. Kahit nagsisikap naman ako sa pag-aaral, hindi ako kasing talino niya. Natatakot akong baka kapag nagpahayag ako ng nararamdaman ko ay masira ang magandang samahan namin o baka naman hindi niya ako seryosohin. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka mas bagay sa kanya ang mas matalino, mas gwapo at mas matagumpay na lalaki. Kaya imbes na umamin ako, pinipili ko na lang na itago ang nararamdaman ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, nagmamahal, Archie Boy? Well, Dream Goddess, napakinggan nyo na ang kwento ni Kuya Archie. Isa palang architecture ang ating letter sender for today na 20 years old. I think first year college to. Or hindi kaya second year college. Naka naman, may future ang lola mo. Anyway, so yun na nga, Dream Gada. Humihingi siya ng tulong kung anong gagawin doon sa crush niya na isa rin architecture na classmate niya lang din. Nako, shoutout sa'yo, te. Ayan na, ha. O, humihingi na ng payo ang Archie Boy mo kung paano ka daw liligawan at paano siya, you know, imbes na umamin daw, ay pilipinin niyang itago ang nararamdaman niya. Well, sa mga Dream Goddess natin out there, sa mga mabibigay ng piece of advice, you can send it through our Dream text line with this number, 0921-419-6566. Or you can just comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fanpage, it is 104.7 Dream Radio. And muli, sa pagbalik ni ate, ay babasahin natin yan. Dito lang sa 104.7 Dream Radio, sa programang Dear Dream Goddess.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada. And time check, alas ng 2:25. And the oras na para naman magbigay tayo ng piece of advice para sa letter sender natin for today na si Arky Boy. And coming from our texter 335, sabi niya, mukhang masyado mong minamaliit ang iyong sarili. Kung nagagawa mong magsikap sa kursong architecture, hindi ka basta-basta. Alam naman natin na hindi madali ang kursong pinili mo. Marahil ay nakatuon ka lang sa mga kalakasan ng iyong kaklase, kaya hindi mo nakikita ang sarili mong mga katangian. Huwag kang matakot sa posibilidad na pagtatanggi. Mas mahirap ang hamabuhay na pag-iisip ng paano kaya kung sinubukan ko kaysa sa pagharap sa isang tapat na sagot. Kung sakaling hindi pareho ang kanyang nararamdaman, hindi ibig sabihin noon na kulang ka bilang tao. Ibig sabihin lamang ay hindi ka nakatakda para sa isa't isa. So ngayon, sakit. De, joke lang. Baka naman masad si Arky Boy, no? Alam mo, Arky Boy, it's up to you if you're willing to risk to confess to her, no? If you're willing to risk the friendship. Pero, again, dalawa naman kayo niyan. And at the same time, wag tayong matatakot sa rejections, di ba? Kasi may turning point din yung mga rejections. Malay mo, pag ma-reject ka, if ever lang naman, kasi hindi mo pa naman ginagawa, nakakaloka. No? If ever ma-reject, edi move forward, di ba? Keep moving forward. Wag tayo sa pa-backward. Minsan lang yung backward minsan lang yan pumapaldo. Minsan lang yan nagiging tama. De, joke. No? If you're willing to risk lang naman to confess, di ba? Yun lang. Meron din kasing outcome dun sa pag-confess. Kasi baka nga, mas mailang sa'yo si girl or di kaya ma-risk yung friendship ninyo. But, if maging ano lang kayo, as is lang kayo kung mag-confess, kung wala namang feelings or wala namang chance, i-as is nyo lang yung friendship nyo. Pero, para kahit naman nagkaaminan na lahat-lahat, kung hindi naman mag-work o hindi mag-work talaga, o inulit, kung hindi mag-work, edi, andun pa rin yung friendship, no? Yun yung number one kasi na, no? Yun yung number one kasi na mga iniisip, no? Mga factors na, or di kaya mga outcomes, no? What if mag-confess ako, tapos hindi niyo ako tanggapin, tapos maruruin lang yung na-establish namin na friendship? Yun eh, no? Pero, again, it's up to you if you have the courage to confess. Kasi, malay mo naman, di ba? May tinatago palang pagkaumaling. Char. May tinatago palang feelings. Char. Humaba na yung atay, oh. Eh, hindi natin alam, di ba? And, again, ika nga sinasabi namin dito, it's up to you. It's your decision. No? Again, yung regret ay nandun pa naman sa huli. Diba? Yung pagsisisi nandyan yan sa huli, hindi sa first place. Pero naisip mo na yon. No? Yeah, wala ka namang masamang intention. Yun lang naman yung taong yung paghanga. Diba? And kung may na-develop man na feelings, i-level up. Kung kaya lang naman, no? But at the same time, again, priorities, huwag natin kakalimutan, school, academics, yung mga career natin in life. Hindi ko naman sinasabi pag mag-confess ka at maging kayo ay hindi nyo mabibil yung career in life nyo. Sometimes, we have to set like boundaries and at the same time, limitations and responsibilities. Kasi, it's up to us to do that action. At the same time, you know, the list of priorities in life, nakakaloka talaga yan. Anyways, walang masamang magmahal-mahalan. No? Pero ito lang yung ma-advise ko. Again, most likely, yun na nasabi ko. Ulitin ko lang, no? It's up to you kung magkukonfess ka at the right moment at the right time. Diba? Hindi yung biglaan mo lang, like, jump scare mo lang talaga, i-reveal yun. Ay, talaga may gusto ako sa'yo. Hindi ganun, be. Hindi. No? mismo makakapagsabi yung perfect time to confess. And at the same time, kung hindi mo naman gustong i-level up yun, is as is mo na lang yung friendship dito. Yun lang yung masasabi ko as of now. But again, huwag mong i-downgrade yung sarili mo, ha? Hindi maganda yan. Nakaka-ano yan, eh. Hindi nakakabus ng confidence yan. Nagpapababa yan, no? Huwag ganon. Kasi each every one of us, meron tayong unique skills, unique personality, yung may establish natin na ako to, na ikaw yung nag-ano niyan, na ikaw yung kinilala or branding mo yan, no? So, huwag mamalaitin mo yung sarili mo, okay? Now, be a good boy and mag-confess ka na, char. Baka maiba yung tadhana nyo, char. Faith and destiny, char. Anyways, dream ka na yan. Kinilig lang talaga ako. Yun na yun, and thank you so much for that letter. Sana may napulot kang advice sa amin na pwede mong ma-apply. And thank you so much. And I'll be back maya-maya. I, of course, was... Ayan, naputol tayo doon. Okay, so maya-maya ay mabasahin na natin yung mga shoutouts and greetings ninyo. But for the meantime, here's my next song for you. You Decorated My Life by Kenny Rogers, Dream Gada, only here at 104.7 Dream Radio Sky.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa mga
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
3: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri.
3: Para sa isang

0: Dream Radio time. It is now 8:06.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:05. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic, og makasinati og problema sa mata. Highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.